0: naman dari ang gutira-tira sa makanan tuisyo guo abato tiga tango ang dengo mo tu iye kenoge tukane tuna rainbow tu aba tuni tango bembi ari tuta kumi tigira
1: ando ya modu ari sa agena to nyari na rega na ukera tu te kiri ra tu rezia ko ne kiri ra kiri ra tu rezia gusia ko iye kiri wano
0: tu te tiga gira kumera oma
2: I'm going to go to the house.
0: Nikira
2: wendete
0: yake
2: ruko. Ndikara wewe ni kama ukikana jeto karaga na

na ngari no gurenga rinjaro na mworo to wego tonge no endire agwa ta mutino ekyaga ithogo ukambiriria kuru makaro kiriraga okiyora yesiorio giso kageria aba itanga rierie komonia kadinoa kuri ando arume matora ga mangangaga matora ya magambo masi amba dire ige kuru kama ke gwatagi atene aka mao mama thokoraga muthuri toyo newe wa oragu atiriri rukururu rutete nako anga ugikirania ando amenyaga.